0: kumundero na ng kayo, laka, kapaloy, bayad na batuhan, tamto kayo, tari na maro! Ala!
1: DJ on the mic!